0: Paduay alasan na sumanda po doon. Matinggal ka rin, Jo. Hepeng mahabis. Oh, tuhad ko. Tolong! Ubat sama Jo sa ayat. Beta kumbor goruhan niya. Inna aktoy nakal kausar. Pasol lilirom mikawan nahar.
1: Bong! Maroho na marusaho eh. Opo ti mabutuhay. May poro mapati na disi. Tinggal mandabu doma.
0: Imada, putus madanagkin ba yung godang na? Sial ma!
1: Sa bulan sa ratus ari maho na makaili, hupe sisik na! Hupe sisik na! Karejo musega, sanga ahat tanadong na maruba, di hutaon hita manamiskin na. Oh, tuhat ku, humati on maluay alaklaik